0: James Ngisili gato singoli uji emma ya naza shole ntilo singoli asila ningoni ya dola jole gani oraisi rayo ngorpe baya sana bo enka kenya begi tuwegi ndo muna du somson oleka yu hape isho yongoro yolo muna lesana bo kakiru tineja kaino langa muna na simwe tolikyo yoga longa ya gira izidingu tena kenya mairi mari merabagi saja sungwan enka kenya teru ngisanga nongera tada majoka ajana no anti nanai ajona sana normosori na bishona normosori are uninaudo nabona bishona rashur mosori na bishona unere nauro naudo are uni are nabo
1: maya ne samalo
2: andi nanai
1: eh
2: how are you mommy
1: I am very fine
2: dance
1: you enter jamani ay ay iminara hi yeah karibu eleng
2: asele nane kinjanga ya nashangwa nangara
1: kaseba
2: ala mama istia na do hola na do narudu magna dara madara mu yola jo ikya na do ra na na kolong na na maricha na isanga ya nashera ngara kana era fare major ngara yola do irore itenga na yera na genyo do bullet
1: kaseba
2: ya maya na do le
1: amen
2: kita sih agaknya nebo lain ya, kan? Engin ta, engkau yang resara nengin ta, engkau yang kita sara pogan.
1: Iya.
2: Kalau nado lah, kalau Maria kan nado, nengin nado, nengin tuh dia ramah kare. Mari pokoknya nanggul lah tuh yang deh. Nebo nado, nado cari momen kisah. Nebo di songkasu. Terus terus jual gila mafuta. Ene ko na do fa na do ko kuno ding te se de maya
1: aya
2: aya
1: a shuling den se yente ta shuling a shuling maya ne femelo
3: ninyana
0: oh jameni tara radio lo nyota ngai
1: maya ne femelo
3: alo andina na
1: eh o
3: tuma na ngare
1: na ibu weling kesi dai pi kinjenga yena shi geje nino
3: sida gini lage sida ni kinjenga yena shi
1: ashi
3: ala la doma doma yuko lala madare aduma ya nambo gine muri yasu ili kidorbasa yeseke na mama chali walangu kuro josia anda sana jo jese ni mabarasa baba Joshua na nalari nando mai sen njari mi siwa lamba bar gi roi ala ini ni ngogo ge na je ni ra mo ge ni on kara na do ge ni ro sai ya mai
1: aiya shuling
3: aiya ni na
1: aiya
0: Asholing, asholing, wala ningo ni hinga saigo nji kidogo. Higi ndo mwona ado Samson olikiwa. Peisho yongoro yolo mwona sana bu. Nigi shubunye, nigi jingna ado enka ishara. Nyago mbela mari, mwagijo ewangan olo show.
4: Maya FM, itna bo ompo inti na abishana ewangan olo show.

0: dara nanga na je jon patina e anini ro mayane fem to rosey ne de ro sabuti arwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le gole patina na ngom ro to rosey ne ni ro mayane fem ra mayane fem e to ro to losho tini yo nya nanga ranga rambe ni ni pe paka ne ga gre seri alunga na ko le mo shankia ngi ro shaka shankia alunga na osho wata sajato le mo shankia di ni beta mayana ra sabro losho
3: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo mayana fen metere ro ro lo shola de ganga yasi
1: mayana

0: buisang kayo na siya. Damayan na yun. Ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saitakwenye.
2: Kaya kasi muruga na ranggaran, tatanis. Muruga na ibala. Muruga na rasa karisaj. Allah penyo.
1: Kimaki, nikin buwan na rin.

0: nemepiki industry ore ra industry na kona factory ni ore neweji ne na ngwelo yongwesi entific sheria atwa kona kwa pinyi pa ore na jini ka hagisu ji na ingane ka haginyo ni kwa na gelo abindi ki edo we mai iwe ai amero na igro buru gana gina na rekele nge jio meno rala ini
1: etabona ye helari koni helo mune ili muna ajoke jau naga pigese ninyo regional regino committee na irashaki nkujete uswam toro para kweli na kaundur kejua adon tolo usain ebali nelo mune tenkara kimbara kino uswam pebo ribatisho na ya wala meyuton county ni ana ina county orke jua adon
0: mipanga isi ninje grazing committees nirumana kwa ipangera marara wa nkojeti kino rote anaka wa nkojeti hile rudua mkisho lila lei a gino la osara hile rudua mkisho hile deweji a gino la osara kivige hile kile kata neji mwagure kia wa nkojeti nanya malu yonyo era matare mpanka mpanka nkojeti nyamu teniye uwa runga ninkishu ningasa ipangenda wa nkishu mea ngobila mini ya nkishu ni mio lida kwa nakishu wapo nwanya mera inakigwana nkojeti mpanka nyetu minkishu ora ke bem ya nan kujit ya nan kishu elle nyamu pe hagi nyamu ebe bonwa ga ye ana imi yololo ya bodo kona residence association na ti grazing committee atwa
1: lomon hoy balunyor governor le county horge juando yoloti ana joseph ole lengute ngara gamba na ibeza yanguluboni horge juando
2: mayan fm
1: meta yanguluboni majimota nyamali kage siensa na shomodo kuyagira jenga tu atengara jenge chulori kale bunge orgili wa yale balu nyala kashani le bunge matunge wale mayone pela kunte koro koroni ele muna ajogeri siyasa ni wate jenga kitanki bunga tenye na mbae na gira ya gwenkala nuka tukula yetu kujana wale mayone lope nyma jimoto we bungo sotu wate nebo unabusho ya jona ke buwato ni nkigwa na nebo nasi aingoro osotu wa tena luboto orge juado lomon hoi balu nye tena lubote county enaroga lomon hoi balu nye matunge tangara jengulubuni ya majimoto
3: enyi raga maibu ngosotua enyi raga maibu ngosotua amuwa osotua kwa ya yuaga nilakua enyi raga mara wala waraba enyi raga mengorwe ni kope ato ningere angare ndarogwe zengote naisha na ziaga ndaito wali shar kubok na ziaga ndaito ntu morizin kubok meata majimoto hata dakika moja shida meata angare ndarogwa shida amuketu ngorkinye netu ngosiano netu ngona ekaro netu ngona rawasua netu ngole nkulo netu ngole nyasha netu ngangare nyiro netu ngo majimoto eto na kaita shede doko yante nere shede doko yanka yajo meata majimoto problem adiaga ndaito wali shar kubok masu nga ke jibe agale me me lor gale bu bagala abali ko da rasha ku me ga ma ju mo den net ko lo la ki ni likya ne ga re ma ju mo da problem masu nga ke jibe agale me be me ko te ne bo on time ala ri ki to ngana le na ro sau ne so laki eric
1: lomon hoy balunye wala kesani le bunge temuro bunge ko ko benaro ko yelo tena matunki ole mayone tan kara gamba na ibirde ngulu bonim
2: mayan fm
1: ora ke to lomon hoy ngwe muro bunge na roku west na jerem le repesi na savgola ri ko hor bunge le muro bunge na roku west gabriel le tongo yo otienge so lori ka le gavana ile muna jola ri ko nushia ka to ne gelo ne be du meri ko re gavana lori longa lu sunere otira mona fshana orgili kwa yale balunyesi ya na orbunge yi hoi nwa lubona ba sholo shole maate ni bona sana nyakwe lubona ba sholo shole Kenya pebo doge ya gina para ne masho ya nukaroto ole mishuno rakansola ili ya ba pita ole ngoito im ele reba na sini nyurbunge yi ole tomo yorma sere ni bona sinyo lariko kwa shamo doge ya gina para ne masho ele muna ajara liya nyurara nesho muna doge ya gina atu miongolon heimo ergele ko lorma saim etisibwa ko lomone seragi yok Diana Seneya
4: erabaye rengolo natuluso ye speaker le bunge kitokolo show Moses Wetangula olarero ni Lorais Faruk Kibe ilbunge yo luso monomiet orene bolari ko kumole naro ke murole monchoto londo lole naro isho yorgile kulengile jilej tor mare lole ngoitoi la labutak lor bunge le naro quest Gabriel ole tongoyo ele orkile we Lorais William Samoei Ruto e mu speaker le bunge Moses Wetangula
5: Rais ametuma message message yake, a message of condolence to the family, relatives and friends of the late Councillor Peter Koinange Ole Ngoitoi. We honor the life of a gentleman who was tirelessly dedicated to serving the community. Councillor Peter Koinange Ole Ngoitoi.

0: Asi, asholeng Samson olegiwa mwisho yuk ngoro yolomon. Sauni, ola yini ngoni. Ajo nasinano, adola jole gani jikita morulu suwere na bebaya sauni enka ganya. Eno shirishara na duna baye. Tiaro nkisanga na onge na paye bang sinano alonka ulele. Anya sinano weekend ay kwa mpigo jameni. Ajo nasinano. Niago, eno shirishara na duna nikiwa yina aldunga na weekend sida weekend na mayana. Tushu na simu. Tuli yogi tena ganya harashindi msiasho mengali Facebook tuli yogi te comment section na joga longa gira iwa ki weekend sidai weekend na mayana arashu ndi msiasho mo enkale e WhatsApp tuli yogi mwagala isumiri kiligu utereshara gigi ni miado ni akutoshu na simu na iwa ki ni weekend sidai weekend na mayana mwaga kayola joki rilo wero gani sarara enkolong e sabato ni akutoshu na simu na iwa ki sininje sabato na mayana.
1: Ma yele semeleo?
2: Hello, Angela Nai.
1: Iyo.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Mambo mama kai.
1: Eh.
2: Eh, ayo wewe nanda ma sidai.
1: Ehe.
2: Eh, wewe ingana ngana ngese ni wagi? Eh, wagi ni somo in?
1: Eh.
2: Otele nai?
1: Ehe.
2: Bana di sister. Okuza, okuza mai.
1: Eh.
2: Anda yabari na
1: maya sen. Aiyah.
2: Anda yabari na
1: sabun.
2: Asyole. Anda masih
1: dah. Aiyah oye.
2: Nama ya na.
1: Sabah.
2: Hello, Ani Nana.
1: Yeah.
2: Ua.
1: Ibu oleng.
2: Anda baca di sini.
1: Eh.
2: Aiyah oye, anda masih dah.
1: Mhm.
2: Aiyah oye, ingat awak ini kerja
1: ni. Eh.
3: Hello.
4: Oh, how are you?
1: Very fine. How are you?
4: You're good.
1: Yes, I am good.
4: Good for me.
1: Yes.
4: Pia mimi nataka kuajiria vijana mema. Kuajiria mama yangu. Watu wote wanahitaji.
1: Aya.
4: Aya.
1: Asante.
4: Kisimani wote. Oiki.
1: Sawa.
4: Aya.
0: Siku zombo. Sawa. Ingasa higo njiki dogo laini ngonipe kishu kunye tarishara ni miado.

0: Kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
1: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
2: Mayan FM.

Kabisa laini ngoni tiatwa na kenka ulele ema yanki grade ya maritena bo saa sita na rogiru itelda igani ongwan atena kata nikishomodo hii aidiberishara enki gwena ereri shara nagira nake aikilikwan tenaiti do hiye enchama ori lorungani po kilo ti enchama nila angwe kiol kilikwai ilo limiti enchama ori siroki elarungani na limiti enchama njoo siye do yok sababu na bo jameni anili nimiri

0: Land Olo Show.
1: Kabisa leni ngon jadua English ne Mayen FM. Mayen FM ni nyawa ngano lo show le gani obaya tikita muimie ni jaro leni ngon biabaya sato mona sana bo enteba kage ora get na lo show leni ngon ne na bo gino leni ngon nagira do ya jogi inchere incho ko na APK 24 plus up na lishara pincho ko na lishara sida yo lengo leni ngoni nilo nagala tumemba sida na tia na APK 24 plus e mugugu play store ki app store simuno ila isha gino mba sida na lenga raki sabugi na tia na APK 24 plus 7 ni maisho gonte Android TV no tenebo Apple TV this your laptop dina rashu te tablet na we simu no na ila download mu Google Play Store araki App Store te simu no nesida numbare iye katukul olaini ngoni kishuku nye nereshara ne miado kage orake nejo olaini ngoni ya rake sida ganyo baya tiki agira kata damu aji ya ndagani tikita muimete peji nga matu watonga na tikita mwagira isu lungali funina arato mwanti yaru ngigula ne box alafu na aruligodo ya jokai sabu na nereshara ndi ragi ana keti na bonus raketi robi ya niku mok muna World Cup kibonu siya jingi mba na ipirta enkesha FC World Cup kibonu wa imaki mba na ipirta kigurana debagi kigurana kaiye tu nanarishatana na timi tene bagi sigili kia juga ade timi noti ya tuwa World Cup
0: Ewangan Olo Show Mayen FM.

0: ejeri mbole ni ngoni osingolio le Paulo Sirira bagi yoke degani obaya tikita mnijo ngorbe itashe sa nabo entable mbosori na abishana mbosori ere unina udo nabo na abishana tolio kisiero ya joga nga ingira joki marubla enibora na alishara kakwa di ingira joki entepa na mayena katukul ingira ke aramatisho pole pole ni ingira ke siya suje ingire sheni Mayen FM. Mayen FM, alo?
1: Hello
0: Mayen FM. Super B. Ara super, doye. Amepotea hivyo. Kwa nendo Nash by the way. Nash wasikawa Kiligori sako wapi jambani? Pamoja na Abi wakiwa mile 46. Mayen FM, alo? Mayen na. Yes.
1: Mambo vipi?
0: Mambo fresh kabisa. Mambo vipi?
1: Mambo fresh.
0: Mhm.
1: Ranga mama si kumruwa la lui.
0: Masi.
1: Aja hii mambo na bon. Wadu wane megi yolo lengage. Kuna hii, hiyo ile yungine kuna hizwa Nigeria.
0: Nigeria.
1: Mina kutaka sajikia
0: hiyo. Wani mishabi kwa Nigeria?
1: Kama hiyo timi
0: iko. Iko. Doli kwa kisiyo ya joga kwa ingira joga kumaro mdari nebore na risharati na teipaka kwa ingira ipotua joga kumaro dolera matari.
1: Kanga sali, kwa laga ingel vogin.
0: Ya bi wo gile maya eh or panso
1: gile maya ndo ashuling
0: yes
1: mambo
0: poa kabisa
1: ni naomi from Oloropil
0: Oloropil mko sawa
1: sasa kabisa
0: unaenda na kina nani sasa hivi
1: yewe na dawa ngari sidai
0: entei pasi dai
1: Ewe ndewe sidai bolo. Kawa lai. Ni lai. Ayele la kuvile wain. Ayele nguvia anga yele la seri.
0: Ndio.
1: Angero ini wain. Opres dele ini.
0: Ndio.
1: Angere grade ini wain.
0: Asholing.
1: Mayana.
0: Mayen FM.
2: Mayen FM.
0: Mayen ena.
2: Frangele,
0: subo oling?
2: Nanda mama Saitoti?
0: Yes, mama Saitoti.
2: Yeto loso bil? Sidai ama loso bil mara inyamali. Ayelua ya gulende wa sidai? Ewa ya wayala hizo ende ne? Agara ine hizo ende ne hizo ramadani lende wa? Na yewe ya nga malanga isesina aro uzo.
0: Ho.
2: Anga wale wabil na aro uzo. Na ya mera. Onda sari wale wabil le ngolili. Nga nge soy gambo wakin. Aye uwe gende wa sida iya aja yumari denga. Gende wa sida apa yana. Rama yu.
0: Mayen FM alo.
3: Permite.
0: Yes.
3: Hi.
0: Hi. How are you?
3: Kaje?
0: Niko sawa kabisa wewe ukoaje?
3: Kaje niko sawa. Tele, hakuna neno. Ela da ingere gredri. Lesian. Asona. Tanu na na na na na sabil.
0: Asholing.
3: Tada kumpala ya nandolago.
0: Ashi. Right, nejeri mbole ni ngondiaru ingireshe na rikiru loshole mama yene FM ilda mat group osingolo jolo mwisi ni njitu mkake kai sabo genchiba yulendo yolo logri gula nengi gula ne box tenare shaole ni ngondi amu eradegani oba ya tomono ila ke lirumia ngalifuni na ratomon alafu nengjori 1000 bonus tada mwake shaole ni ngondi ajore kunapo kini kingira ya ki K24 World Cup live starts lodo yake ni mwake si muno ni Google K24 World Cup live start alafu alake biya sinejo laini ngoni la tum uhondo po kine ngeshe seuseu na kikipondo jana ngonye ngigulatini na igula nakitayari ni kido la jo nini yolo wajamaro lo sholo la amerikani kana mpajeti za nakatara teatro standings na teatro K24 World Cup live nini la atumire na po kine laini ngoni maele wanatatari ni wejista fadhali ngode kani 16 na kopeny lingula ni kigula ni box kuanzia saa hii mpaka negeji ngoro yolomon sawa sawa ni yaku mayolo diyajo inyo ya sita pero nduwake mbungite simu no ni range star 666 hash kumbo kirobi ya ndi na mu kerirobi ya ni mu World Cup bonanza yani aisho kimpisa yajo kifrank mko unapisa incho ilmasa ili ntera ki World Cup sawa sawa ni yaku denemia ya mayolo na abja alijoka jiko bashu kirobi ya ni
4: Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nigiworwe lio
5: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
4: olono ngota
5: kona baridi
4: medungi
5: meto
4: orupo simuru
5: eora kule
4: rotian
5: kisiriri
4: esikirara
5: nikiti isi naira sirasa
4: maji moto
5: tenebo okatakala
4: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
6: Mayen FM.

0: Kaiside garugula ini ngonyo singolio loraranya kwaya yulo di ena naretoi FPFK kwaya ojo kiyewu yola ini ngonduma kesi nyo singolio singolio doilo Lord Mirishile Meto chayadu ingitesheni maje nefendere shanemi Adasho Leng Saningo Francis Saninge jironchere kelele jironchere iti yadu ingitesheni maje nefemi diye muruwana ji olaya. By the way, wali nakop na ngoro ina na lasima rana da berobi kakiro ya kesi ya ku rido ina kop ndaikina unio leng asho muro ina kone ngasi ya kino leng egira ajo edia rengirashine maa yana FM kelele saningu asho leng Francis kelele saningu asho leng ngoro kio leng salimia kina madam denijora kina tenajo kina madam anaelewa. The funny thing about lo saningu by the nango saningu rido ir malimu ni nango leng na urusha kero urusharpo kina renado tenani ngoro malimu nani ningolenga mbai de wala malimu ni natunga na wake na wana rigino ni shuri ankanyi yoro dia joro malimu na ke transform ngera ino mpaka ndo wa kwatu ngani do na ile tipa katoku nyango rinule na ngo saningo hey, wamejaa walimu pale kina Sara pale wako pale nguliage ogulega malimu ni jiro dia ringi tshene ma yen FM tina mudola ya jiro inchere kingrado ye ningi tshene ma yen FM na rodogi do yole by the baba lino ole ndogi nagira aingasegino saningo tingira rai miso lensa ningo by the way napa napa nini nono kuna ile ida bengi vinti nagi yosa ningo ya mayan by the way napa doi ormare yodupa ule jamaa likuwa Dr. Love ninyera hapa wero buru bilunga naku lonuru heartbreaks hapa na pali nita uni maoni. Tiaru ingresheni maa yenefe mwala ini ngoniyara leganyo bayari gita mwa uduni ya kunyola isula ni le laki na boyani laki moja nyengira buisho re nabayiki saa tatu gira ni mbelege nyima isho rungani ubo at least ni yaku mambo ni sawa sawa kabisa ashari lo bogo lo gregulan alafu producer Stacey hapa naniambia kwamba wala gilo rungani lo buya waishi na laki na bona gilo gini hapa niki nkalifunina aratomon ya na bonus a world cup sawa sawa ule nana bonus a world cup niki po niki niti ntira ki ninjinde laki na bukwa hivu napewa 110,000 nyana wunu esimu no janga mga yolunga odungani shomage aragilo ini ngoni shomage ronya star 666 hash alafu wala gibi ndibarasa nijia tegelu urbox oboti ni kage melazima beti ilo box togiti ni wajida narishara engira kai ngor na lorungani igurana kiye mara kadha alafu nebuya waisho ni narubiani lomu kisi wale ningo ni ajeri doi kululo gira isho 30,000 lorungana kwa wala 30 kira ide ingasi ajui pesa yote frangu natuwa wapi ule kuna rubiani wale ningo ni nane world cup ule narishara kuanzia saa hii njagi bini frank solite yeti studio tajolo rajo mambo ni sawa sawa kabisa kaisi wale ningo ni nigo ushoge simu murumosori na abisha narumosori are uni naudo nabo na abisha narumosori na abisha na uni are naudo naudo are uni are nabo gili kido ya joka ingira rume maia ni request ngoma yako hapa wale singolo lijele alaigurana reni weji le nasiku le sadam ime requestiwa singolo yake sinyo alaigurana reni weji le ngai le pasta kaya ulo iporu yake sinyo etini weji ni yangu pia unapata fursa ya kupata burudani utakavyo alafu mambo inakuwa sawa sawa kabisa ngere ngore ni weji by the way ido yenge gura nadage na laure ne benti molo shole Brazil benti molo shole Morocco saningo unasikia kuna game ya Brazil na Morocco leo saa 7 usiku alafu edien game na urenebe ntimolo shole Haiti tenebo Scotland adake kewariye saa 10 kewariye edien kigula na igula ni saa 1 kesho Australia ntimolo shole atakiti yaru wangigula nengesha esewuse kebashari kuna kati dinulenga muu ure endogi fani roo kuna kigula na kebashari saa hii ure nararo lo sholo la Amerikani na inebu ajo ure saa na katofauti ure saa hii ulo shole Kenya na katofauti ono lo shole leo la Amerikani enabido la jore ngigurani jore kuna naigurani saa sabi enke wariyadake saa 10 enka genya raisiri saa 1 enka genya alafu neri ngigurani tulegule meraba ikine gurani saare na ngigurani nangike yake Frank Solitire niwejide ngide shenema ya nefen saare enteiba jamani dhidi ya Curacao wale nadime Curacao wala gilo shole Curacao ndi mtayana wala gilo shole ele na karibu lungana 300,000 nageloji imagine alafu neri na ntimu nijo Kevade wale nane ngiri maesimua sinye World Cup kwa mara ya kwanza ntimu nije ntimu olo shole Jordan wanaingia World Cup kwa mara ya kwanza kabisa Kenya mko api atuko bado tunangoja kuandaa 2027 AFCON African Cup of Nations hapa tutashirikiana ntimu olo shole Tanzania aragi olo shole Tanzania olo shole Uganda bege rene nkesha olo shon lori kilorok wale ndogi fani neji lorunga na kore nagigula na daga na wale nebe ntimu olo shole Brazil ntimu olo shole Morocco sisi tunasupport Brazil kanyo jiridwe inche ditabenka na rajonja Morocco megidaro hicho yagi la Afrikani sisi ni wazungu ya gira rajo nyinyi tutawafunye venye tuliofanya South Africa juzi mambo ni life Ewe ndo nagiri nga sekundu ino jine nkigura ndo na igura nagina wale nebenti molo show onge igura neme lusi la ndo mwono obisha na geji kuna junior starlets. Ini mbaya bana. Shomirabu ishe nti molo show le Sudan. Ewe shoro rohono kongo lito mwono ele turumosuri. Karudu le senati ime engaitenge nani. Naitenge nda doi engaitenge nani yolo jana. Kijidei coach junior starlets ha. By the way geji ya coach junior starlets. Kare Beldino Demba odina na enkoche na en team kitoko lo show keji Mildred Cheche huyu anaitwa Mildred Cheche jamaa wanapigwa 16 ayayayayayaya na bo are uni ngwani meti le mpaka 16 laini ngoni haraka haraka yara dakika nyo bayari kita muimini agunyo la sura ni le laki na bo imagine laki moja ni mingi sana ore laki na bo na kibeleka ndama maisha ino pi niara dua badu entoki nias ajo si adega nyagi dipe lagi nabu kia kwa genye kiwanga nye frank solite shida niya kurudu mesimu na laini ngoni ronya star 666 hash ule kuna robi eno laini ngoni na emu bonanza arage emu FIFA World Cup na inapa frank solite shogi na majuku munejo gini ule taaye na pia kisha ajo ncho irumasa irubia ni kamili maradu musie simu yare uni ayido ina jolo wajo kalu singoli na igura na kikanga ingira ajo kumara udare nebu Mayen FM alo Mayen FM yes
1: Pa.
0: Subu oleng.
1: Naamba mambo ni wewe demu wa mashabala.
0: Karibu oleng.
1: Sidai na lo.
0: Sidai na lo katukul.
1: Sidai na lo mashabala. Yara na mali.
0: Ehe.
1: Sidai na lo kwa yuo ndugu ya. Kala na ama hivi mungu la mimi mali.
0: Ehe.
1: Hivi mimi anga mali mali na wali. Hivi mimi anga mali na rindi. Hivi mimi ndi la imari kibeni. Kaya ingi ruende ne?
0: Ndiyo.
1: Ala yala iba boni mo ya diseri.
0: Ashe.
1: Tadi ngar masala yon demelo seri.
0: Ehe.
1: Mama rubi siya angele nyama. Aja ima di yama anje sondi zeri.
0: Talwe siya do ima majo kalo singoli ina igura nagire ne weji.
1: Lelea melita.
0: Lea melita.
1: Eo bagi yele reza
0: pa ya. Asho ling. O singoli lea melita. Mayen FM.
2: Uu Mayen FM.
0: Yes, Mayen na.
2: Siri
0: ya nina narolo singare hey, ya yeah. Soba do ya siri ya nina narolo singare na igiru Bruno Fernandez hey.
2: Yes,
0: toli yoki ninyo kwanza ajoka idu ingo biyaki baki kanyana kila ino nara niweji kai rimanya hii
2: amanya orgejiodo
0: ngalare na piki ena kila ino ngarine kajiado ni ruma ke fizuri sana
2: ee narum
0: good ee yeah, siri ya mwara namba ino numera kao shoki ya gala futu napanga karibu ole ngaru ingresheni ya Mayen FM
2: Adriana nasa bigenti ne Brazil.
0: Brazil.
2: Yeah, Brazil.
0: Yolo rola iguna na niobole Brazil.
2: Gibu na wala jasi zwa. Yolo wale rayo le mgomu na ju Brazil.
0: Sida ido le mwode di Brazil na ninyiri hapa rungali jolo Ronaldo.
2: Laura Nado Ronaldinho.
0: Ronaldinho, Rivaldo, wale wala neri Neymar, neri Vinicius Jr., eri olunga nilijo Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Casemiro. Safi kabisa. Tipu kasi ya warugu ni ariyo narisha rangira ayro bila diya kai kuna neja.
2: Avigbala, kwa winta lolo ngala. Wachangigin kwa wina rigi lago. Eri wachangigin ala saibi.
0: Ndiyo.
2: Yewe
0: wewe nosi
2: ya. Aje kwawe meri dingi gura na Mayen.
0: Ah sheka tukul. Siria nido ina banana na rero losengo ni nyina. Nyina na jiro nchere. Akongangari kabisa. Tiaru ingresha na rero loshele mama Mayen FM leni ni kishugunye sie kage oro single yo la graduate kwa gura ndeni no lelea melita. Alafu kashugunye era do dakika nyo baya tikita mobola ni ngoni lila ibelekenye maisha no te laki na boyani laki moja. Inakwenda kubadilisha maisha yako kabisa kabisa teni yara bendo gini initiate bagine yara kutiko lini nyangu bagine yara ngiri school fees hapana ngiri sila hapana ikwame mahali nini lak hii ndio muda sasa emu world carbonanza iburagino ngigula ne star 666 sash changa mkajole ni mwenye haraka haraka ngura na ina kigura pilo alajing ina matu wale ologre isulu

Mayen FM. Sipa karugu la jo ewangano lo show Mayen FM diadua ingideshe na ligilo lo shelema Mayen FM la iningo ningire guna neja diadua anarishara nani mwingine amebambu wana ingoma ya Kristo yetu na pilas pilonje kama mimi ojo sikina yeje Lainingo ni tiaru ngigula ne box ya radoilda ikani kutiko lengli ya kunyo la isula ni ashele lologra ai changamu kwa lenga mwaradu ajo mambo iko sawa sawa kabisa kuwa kama mtu kama James mtu kama James mimi ndio mtu wa maform Franco Mado na inapa ule danari sharari anajo ikicheza box ara usiulize mara mbili ngura nage ye elfu mia moja tayari wa James tenebo 10,000 bonus. Aige na challenge na baki 940. Ule 940 ni ndogia rumolega isula ni tayari. Na dola ajo mambo iko sawa sawa kabisa. Mwole by 940 tayari tutakuwa na mshindi mwingine. Ni yangu ule ni asola ini ngona bidu magina simu noni ronj star 666 sash. Akumbo kuna robi ya nyo ilenga mu irobi ya niku na enkesha SEUS FIFA World Cup 2026. Tenebo egrebu wangino ina kigura ne box. Ni yangu edido ina nurobi ya nara nina ageji Frank. Yakishara aje ifunye na Nairobi yani by the way usirudi na hizo pesa. Yakisha jori bibu kute studio umetoka ukiwa nil. Amure kesho tena na Nairobi nishongulie. Ore mpaka ganyane dating world cup by the way. Njana nuri na mdraba jo na ni kuna Nairobi yani ananwa na Frank. Mimi ningekuwa nisha kwa yani ana atianga level oleng oleng kage nono kola ningoni. Na bigi ndiba isho James tenweji 100,000 na ngasa atumne na Nairobi yani bigi rumogi aroshogi yesimu. James amecheza namba mara 13. Ngarindo monoguni ndio igura na James Pierre Ola Isulani. You can imagine. 13 times age nisho 100,000. 940 Ola ningo negru molega Isulani le 100,000. Kanyo dingira nyune na lishara. Star 666 hash. Mara do ilunga na ko gre ngoru. Unajua ejo do Iswahili atafutae hachoki na kisha achoka amefanya nini? Amepata. Na inarogi sinano ina kisha jore na lishara. Unanufaika tayari ingigura na Mayen FM wale Richard Bo genti out wa World Cup inakuja na utamu wake wale dueti Meloni ni chake nonge gulaliti ni rogi aldo Meloni ngai awali na Meloni na Meloni ni akunyo la isula loro bieni mna kigura na box tulume simu noro nyasta 666 hash nesida numbare ya katokola mu ingira do Yesu lumba kangalifuni na ip na bwana na Richard ndo baiki 940 ni akuyara laika ni karibu tomono ile za kuchangamka. Yara 16 minutes of goodies.

Sile karu laini ngoni jo singolo jo katikati ya miungu laini ngoni hakuna mungu kama wewe tiaru ingresheni maja na FM. So ngwando ina imalega ni oba ya wari kingira ayiku narineji ya tenari sharu laini ngoni. Nanu Frank Solitei. Tunako araki kirieno shirishara ni kijuo ene lala salama denari shara. Ini ile wakati wa lala salama Kwa lage neja kishukunye doida shara ni miado siye giru mwala sula langlong kalifuni ipna boya ni 100,000 plus 10,000 bonus. Alafu igre nkigula na idaruna gira urine benti mwala show le Switzerland tenebo enti mwala show le Qatar. Kage wale sabu kutene ujina adana kigula nebo kusole ni ngoni star 666 sash. Elifu miamoja tiaru adungana obaya. Ilunga na doi loraja. Ilunga na lora. Ilunga ni obo. Ninyo lola isulu. Yana 100,000. Negi nchuri ya kena na pisa yalunga. Ola ni mwoni. Tenegi shukunya resha. Nemi ya runi kibosia kwenye ngoro la isula. Lang merawa. Yana rishara na inarishara doi ki. Agra isho. Pincha nkamuko leng. Alafu. Orage sita na rishara kuanzia saa nne. Mbaka saa nne na nusu. Saa nne mbaka saa nne na nusu. Saa nne mbaka saa nne na nusu. Ola ni mwoni. Negi ndugi isho yo. Elfu. Hamsini. Dedo rambisa yado ya muu. Pesa hapa zinakuenda kweli kweli. Sawa sawa. Kakwale narisha ndo negia sita. Na ilotungani kibu wabunu ingoro. Terishara ni miado le negindip anoro o singolio. Ojo enkai karsis le techika skeret. Alafu ole nagini narisha ole ningoni enias. Na abidu magina simundo narisha rara karaka. Pincho koni narisha rasida yole ni agunyo la isula ni merate. Naja shugunye nilo aku itijia. Bagina umecheza tu mara kidogo na tenindo giguran hivi kidogo tena. Wale rondo watu adumuna simu iwenda ikawa inanaa erishatainu. Sawa sawa. Changamka star 666 hash.